Amang balambi dacat kanu miyoy ba? Manglak na bani? Sadu sangga oyu. Mangal piba ngambadi mapu mahaktani. Mapu gimingin sonzabatana. Amot pa wakal camtok piduna. Ziba singbu lan bibani.

ngasigi na chomda tongan-tongan ba saisak pa singdagi matamisay kudol tamjari. Taibanggi awa nungay punsida, chaba thakpa, setpa, naning thungja draba, lao, ay gi itung inlo lao, ay di mitrang haiba angakpani, chumthang tarit thok liba lamdamdugi ningthaw ni, mapu ni, ningthaw turel ising da irubige lao, khongjom nubi laikol da sana jaro lao, masapan ba sagol tongjararo lao, nangi kari watli, laichil lakta, manglai bakta chachi, ay lairi nangi, set pachaba naning tamjararo lao.

angagpani, nungsiba ng gilipun, nanggi kumhay, pukning ipom nai hali, tamoy itag hauhali. Nungsiba kawbanahag se, nami ba nungsit ki, paujelda, layhaw layril laynamgum yawrak i, nungsiba ng gidamag, nurapakang kayana, tawaybu layrang oyna, nungsi kudol tamnari.